once, Timmy, for the

Thank you. Thank you.

0: Cross Coffee Mix.
1: Ako si Melgar. 3 years na po nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Hindi ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients hindi makahadlok. Akong hitay, lamig kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Jerry Mendoza, 81 años, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Nako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa masa kahalap. Panan-aw, pagpabili nga mamasko, bumalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sing-aw ang ako panan-aw sa tandaan
2: niya. Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatunog glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Pag inaw ng Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
7: Purma dagani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Gas Turbo.
2: Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Puputi ng maoda, pagkatibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Kugabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga jaw o kalawasan.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

you wanna see me fall?

Thank you. Thank you.

People, I'm going down.

0: ang vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
0: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga, mauli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong ginuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, na iya akong himutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Naunsa naman ka, oy?
6: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
7: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kumuro.
7: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: ating pa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Atong oras, mga katropa, doon tayo 4 minutos, milagapak, ang alasay, kabuntagon!
2: XFM Express Balita!
4: Headlines! Headlines!
3: Karoon, mga katropa, doon tayo sa kumplito ng uluhan sa itong balita, liborer nga may sidelines, pamaligya o shabu na dakpan sa PDEO Bukidnon.
4: Headlines! Headlines!
3: Duga uluhan sa itong mga balita, babae biktima sa hit and run sa Dato Saudi Ampatuan.
4: Headlines! Headlines!
3: Pito ka Pinoy seafarer samdan sa drone attack sa Strait of Hormuz.
4: Headlines! Headlines!
3: Dugang uluhan sa itong mga balita, tulog ka mga hikers nakabsan sa pagbusikan sa Dukuno Volcano sa Indonesia.
4: Headlines! Headlines!
3: New York Knicks midaog sa Game 3 batok sa Philadelphia Sixers sa 3-0 na ang series.
4: Headlines! Headlines!
3: Dugang uluhan sa itong mga balita, DOH gimonitor ang unsa man nga posibilidad sa Hanta virus outbreak.
4: Headlines! Headlines!
3: Westlife subling mag-concert sa Pilipinas.
4: Headlines! Headlines!
3: Dugang uluhan sa itong mga balita, babaeng Mexican na powerlifter mi alsa og 75.35 kilos gamit lang ang gisintipid nga buhok.
4: Headlines.
2: XFM
4: Headlines.
2: Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya.
2: XFM
4: Express Balita.
2: XFM
4: Express
2: Balita. XFM
3: Express Balita. 6 minutos milagapak ang alas 6 sa kabuntagon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atong probinsya sa Bukidnon, Dabayo, Gabutan. Live edition sa Bragbagat sa kaginan karong adlaw Domingo, mga tropa pa sa Gis na ning bulan sa Mayo 2026. Maayo gabuntag sa tanang makiksyuna na to nga nang mata na nga naghihikay na karong kabuntagon. O di abay gabuntag sa to makiksyuna ng mag-uuma mga drivers, mga katropa din sa itong probinsya sa Bukidnon. Mga katropa, madungog ta, pinagis dial sa inyong mga radio 101.7 o makita ta, pinagis sa atong Facebook Live karong kabuntagon 101.7 XFM Bukidnon. Mayo kabuntag ni Mamnita Valderosa, good morning XFM Bukidnon. Oy, happy Mother's Day sa tanong mga mama out of the sa pagdili sa Pilipinas, tanana, tibuok kalibutan. Happy Mother's Day sa tanang inahan sa tibuok kalibutan nga nag-antos, nag-sakripisyo silang mga anak, apil na ang bana, mga katropa. O sa tanang mga inahan diya, happy Mother's Day, mga katropa. O diya, aton lapong i-apil o panimbaya, i-greet lang po na ito, mga katropa, o happy Mother's Day. Sa tanang mga kababayanan diya, mga katropa, nga wa pa anak, pero aduna na'y nagtutoy o ipatutoy. Oo. Happy Mother's Day ha? Kaninyog tanan. Itong wa, bisya pag wa po'y anak, pero doon na nagtutoy o ipatutoy. Padayon sa pagbisyo giha mga katropa. Yun, Ito mga suki gating pawidaw, 7 minutos na, wilagapak, akalasays, kabuntagon mga katropa. Hindi na tayo maglangan, tingin na itong programa ng Express Balita Weekend, mga katropa, gibalihan na mga produkto sa Yes to Halt Incorporated. Labi na yun din kabuntagol, pati lami ang mahigo pong kape, ay, oh. Sa'yo kayo kung naligo, mga katropa, kay karong adlaw, schedule man po siya aga, so. Oh, aga sa puno niya, aga to aga, panubig diya sa may San Jose. Baga na punta, mag-atang-atang, matata, kay, oh, natog, muna man ito ang kuhan diya, trabaho. Pag-schedule sa agas, tuwata sa gawas balay, mga tropa, pamutlo ng horse kay Aromo, saka ang tubig. O, makapanalod ta. O, ito yung looyang kahimtanga. So, lami ikay maligo ba? Karoon pagkabutagon, pertintog na ako ay. Nagpadulong ko rin, gikam humanang bago ba kong magligo. Wa pa ni kaihi ba? Oh. Sama na wa pa kaihi. Oh. Gikan ba og ligo mga shocking tig paminaw so nindot gyud kayo mga pi. Ay kita mga Pilipino mga tropa. Perting na itong hiliga ni mga kape. O, oh, kining kape mga katropa. Wala mo nasayod nga ang kape sa ito ang nasyon. Libuan ka mga brand sa kape mga katropa. O, oh, libuan ka mga kape. Pero ka ng libuan ka kape mga katropa. Sigurado ba ta nga ka ng mga kape nga inyong ipanggamit karon mo puli hinungdan. Basi mo puli hinungdan sa mga balatian. Puli hinungdan mga katropa. Biyay na! Puli og Santon Plus Coffee Mix. Di ba ka premium D3 Coffee Mix? O di ba ka ha, Santon Plus Gold Coffee Mix with glutathione. Ano yung mga kapi mga katropa, sigurado yung ko nga wag yun kay angay kabalakan kay puro herbal ang ipagsagol ni katong wa pa kasuway sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Suway na mo mga pinalanggang tigpa minaw di tamaglangan dito sa kompletong detalye sa mga balita karo kabuntagon sa balita ga lokal
5: balitang dukan balita sa lokal
3: sa atuag balita ga lokal dakpan sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka liborero human nga mikaon sa paon sa usa ka undercover nga police atol sa kasaga drug buyback operation pasado sa 4 sa hapon Mayo 9, 2020 sa Purok 2 Patag Barangay Bagong Taas sa Valencia City. Dinakpada ilagas alias Johnny, 30 anyos ulitaw liborer, presidente Didros Kiara Don Carlos Bukidnon. Ang nasigutang dinakpan na palitan usa ka sasi sa gituwag sa buo sa kantidad ng 1,000 piso siya. Samtang sa gihimong pagrekisa sa operatiba, nakuha sa iyang posisyon ang 1 pitaka nga dunay sulod nga 7 kasasi sa gituwag sa siya buo nga mutimbang o 22.30 gramos nga nakasulod sa 1 queen pouch, 1 cellphone, buyback money, lakip o ingoman lakip nga nakuha ang 1 Honda CRF nga motorsiklo nga mo'y gisakyan sa dinakpad nga gikan pa sa Don Carlos. Mukabat usab nga ito sa 22.60 gramos ang tanang nakuha nga gituwag sa siya buo nga dunay estimated drug price nga 153,680 pesos sa karod aga dinakpan. Paslaknas Valencia City Police Station o gihanay na ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa illegal nga droga.
2: XFM Express Balita!
3: Pastilan mga katropa, 3 months para pagini nga si RF. O wa, pagini ma 20,000 ang down, 6,000 kapin ang bulan. Ah, wala. O, kot-kot sa ulo ang kumpanya. Oh, pero kuan nga po ni mga tropa, hindi bayaran nga po ni kay nahulog nga po ni naslang kabot. Okay, nalakip na si Bidensya God, mga shocking tigpaminaw. Nalakip, pero ang dinakpan gabi, lami kini siya sudan. Siki. Oh, siki mga tropa, ang sudan niya sa Dabiro Suro. Nihapon, may gabi, iayamin niya niya o crime lab. Oh. I-drug test mo ni mga tropa, anha crime lab. Oh. Panihapon pa eh. Nakabiit sa paghuman mga tropa. Nagini mga shocking tigpamina. Kami kagats paon mga tropa. Pass locks press 1. O liya, ito nakalabay po nga gabi eh, mga tropa. Das Valencia. O doon ay misuwais pagkutlo sa iyang kinabuhi ng Osaka PDL. O Osaka dinakpan sa drug buyback operation mga katropa. Nga unsa katinood nga murag nag-apiki karon ang na napas balay tambalanan niya nangutana tagabi mga tropas mga personnel sa Valencia PNP murag 50 daw unsa ka tinuod na 50 daw mga katropa Finland. So napas balay tambalanan ang nasangpit nga dinakpan sa drugs mga tropa. So lingnan gito na mo gabi itong dinakpan nga basinakay liston dia basinakay mga bakos na kwa aradaan. Aksyon magkutlo, mga tunay kutlo, man, misuwais pagkutlo, itong usang dinakpan, mga tropa, ng Valencia. Stilan, mga suking tigpaminaw. 13 minutos, milagapak, ang alasas, kabuntago, dugang hanay sa itong mga balita, balita ga lokal.
5: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Sa balita ga lokal, mga katropa, mukabat sa 100 ka mga empleyado sa local government unit sa LGU Manolo, ang gipailam sa random drug test. kag ipangunahan sa Human Resources Management Office, Mayo City 2026. Subay sa mandato sa Department of Interior and Local Government o Civil Service Commission, padayon nga gihingusan ni Mayor Rogelio Enquenio ang pagpalig-on sa usa ka drug-free workplace aron masiguro ang epesyente o kadikalidad nga serbisyo alang sa katawhan. Kini ang unang random drug test nga gipaigayon sa LGU ning tuig, kauban ang authorized medical personnel Manolo Fortes PNP o mga personahe gikan sa Municipal Health Office. Subay sa 8-point agenda ni Mayor Aquino, tumong niining mapalig-on ang integridad, disiplina o responsableng pagservisyo sa matag empleyado sa gobyerno o sa komunidad.
2: XFM Express Balita!
3: Ay, nindot! Umo ni nindot mga katropa, hindi nga doon nag-random drug test. Unya, digin magsaba! Okay, ang uban ani, na may mga rason ani, sakit-sakitan, nakalib, Roy Dots, good morning, Bukidon, good morning dia si Roy. May muntag dia, asya man ka nakalili karon sa tong Facebook Live. Or, sigurado ko wala ni sa Bukidon, siguro kay good morning Bukidon man. Oh, or good morning dia Sir Dots, kung asya ka si Roy, kung asya man ka napita karon. O, nindot ni mga katropa ning drug test gani ato pang balikan ang City Health ang City of Malaybalay mga katropa kay nakalabay nga semana o nakalabayng buwan mga katropa ba to o nakatapusan sa buwan sa Abril adunay random drug test gihapon sa mga empleyado sa siyudad sa Malaybalay. Sila katong bisitahon si ma'am ang ilahang legal office mga katropa kay atong siron kung pila ang na tala nga nanarabay resulta mga tropa sa kining drug test gihimo sa siyudad sa Malaybalay. O niya, pila kabuok ang nagpositib mga katropa. Kana na itong masairan kung pila ang nagpositib, babae o lalaki. Dala na ito, I mean, kana, di magiging ihatag mga tropa kung asya ng mga departamento. Ang ilaan na is ang figure lang man kung pila kabuok, babae o lalaki dahil mga shooting tape kami na. O, gini ba? Tanaw na ito ni mga katropa kay Nindot Maguni. No, random drug test mga katropa oh. Ay, ito si manager GM kanu sa ta mag drug test. Oo. Exempted ta na kay musimhot mangitag asol labi na gnay sunugon nga marijuana. Oo. Mm. Makasimhot mangita. Trenta. 16 minutos, milagapak, ang alasayas kabutago, duwag-hadaay sa tubaga balita, balitaga lokal.
5: Balitang dukan, balita sa lokal.
3: Sa balitaga lokal, mga katropa, formal na nga giinstolar isip commander sa 4th Infantry Diamond Division, si Brigadier General Marion Angkaw. Gipaigayon ang change of command ceremony tali sa acting 4ID Commander Brigadier General Siegfried C. Tubalado oga usa ka bag-ong division commander sa adlaw ga Sabado Mayo 2026 sa 4ID headquarters Patag Cagayan de Oro City. Mapasalamaton si Brigadier General Tubalado sa Diamond Troopers sa memorable and meaningful experience sa mubo nga panahon isip acting commander. Atol sa assumption of office and change of command ceremony gipromote na si Brigadier General Angkaw pagka Major General. Lakip ang gipahigayon ang donning of rank sa ubang opisyal sa kasundaluhan. Mapasalamaton si Major General Angkaw sa iyang mga kanikauban sa Tint ID o mentor sa Armed Forces of the Philippines. Gipaanad ni Angkaw nga ipadayon ang ligasiya sa 4ID. Labi na siya nagkaduol nga pagtapos sa insurhensiya sa iyang EOR. Sa kapin 30 katuig pagserbisyo sa militar, gitinguha siya commander ang halapad nga oportunidad nga mas makaserbisyo sa katawan o sa nasod. Siyang paglingkod isip commander sa 4ID, tinguha niya nga iyang sayang gingsakupan ang under the state of a stable internal peace at security. Sa katapusan, nagpabilin o hinalumang panultihon ang bagong commander matod niya. Await a team, place as a whole determines its success. Ang importanteng selebrasyon gitambungan ni Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Antonio Navarrete, o kanhing mga commander sa 4ID nga sila Major General Jose Maria R. Cuerpo de Sican, Major General Michelle B. Anayron Jr. o 4ID Assistant Division Commander Brigadier General Consolito Yekla.
2: XFM Express Balita!
3: O na yung mga katropa, kini si Sir Angkaw, siya mapunod ang kinibita ng Brigade Commander sa 1003rd, mga katropa. Brigade mga katropa nga under siya sa 10th ID Diaz Dabaw. Nagkita naman ni Sir Angkaw diha sa San Fernando before nga tumpas-pas kayo ang pag-surrender mga katropa sa tumakiksuuna nga New People's Army diha. Nakalabay nga 2025. Butan mga po ni, butan ni mga tropa. So, tanaw na to. Tanaw na to mga katropa ang sayod mangita Diaz Dabaw. Wala. Hinlo-hinlo mga ang Dabaw sa New People's Army mga katropa. Insurgency free mga ladya. O tanaw na ito dito sa Bukidnon sa bagong na-install mga katropa nga gitawag na to mga shooting tigpaminaw o division commander. May buntag ni Ate Darwinda Batulina mga katropa nga nakalili karon siya 101.7 na sa si Bukidnon Facebook Live. Good morning katropang Jonathan. Happy Mother's Day! Labi na diya sa Patag, Imbatog nga naglanog-lanog ang ilahang radio nga naka-tune in sa 11.7 XFM Bukidnon. Parting daghanang salamat diya sa Patag, Imbatog ha. Diya silahan ni Rosemary Baliling and family, Bimbim og Victoria Malirong and family, siya banal family, God bless sa inyo tanan. Oy, may buntag diya, kusog niya tong radio diya sa Patag, Imbatog mga katropa. Salamat sa kanunay nga pag-paminaw. Diha mga katropa na to diha sa may Patag, Imbatog, Kabanglasan. Happy Mother's Day ni Ate Darwinda Batulina. Happy Mother's Day di ate sa kong mama po. Mama Diliag ni Mama Arlene, mama ni Inday. Happy Happy Mother's Day. O diha Darwin James Dahinog Melendez. Good morning katropang Jonathan watching from Barangay 1, Malaybalay. Shout out ko kang Miguelito Bitruta o kang atong tiwason kang Roche Dahinog ang kinakusgan nako ng asawa ka na yun. Muna importante diya Sir Darwin. Oh, ipanimbaya po na og Happy Mother's Day ng imong asawa diya. Oh, mga bana karon ga-effort og ayo mga katropa kay Mother's Day. Unya pag Father's Day siya karong June. Oh, masuko ang asawa og magubog-hubog ang bana. Nya na. Oh, bang bana karon gina libre lang asawa nga magpariban. Gitagaan og bulak. Oh. Unya pag Father's Day ang bana walang wa kadawat og regalo sa asawa sa Father's Day. Okay na lang tatong ga inom-inom diha. Nasuko pag yun. Hashtag malasa. 21 minutos ang ilagapak ang lasas kabutago dughan ay sa tumaga balita balitang regional.
7: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Sa tumultang regional ang mga katropa mi barog nga peacemaker si Presidente Ferdinand Marcos Jr. tali nila Cambodian Prime Minister Hun Manet og Thai Prime Minister Anutin Charvirakul human ang ilang trilateral meeting na nagtinguas pagkapakalma sa dugay ng border dispute sa duha ka nasyon. Ang mga panagtagbo, gihimo na itong webe sa sideline sa 48th Asia na Summit sa Mactan Expo Center. Giisip kini nga usa ka pinaka-visible nga diplomatic efforts nga efforts sa Pilipinas. Isip Asian Chair Aaron, mapalambo ang kalinaw og dialogo sa rehiyon.
2: XFM Express Balita!
3: Ilang summit niya sa Cebu Guild, ang katong mga squatter, mga tropa, o katong mga Nash Dapling, itabunan og kining mga tarpaulin. Tabunag tarpulin mga katropa. Aron na matabunan siguro ang kalisyon sa Pilipinas. Si pagunsaon. Pangutana mo. O kanang mga katauhan diha pagmata mo. Pangutana mo. Tanawa ninyo. Pangutanaan yung kagalingon. Nganong nagpabiling pobre ang Pilipinas. Nganong nagpabiling daghang pobre o naglisod nga mga katawhang Pilipino, mga trupa. Anong rakan naglisod? Tungod sa kurakot nga mga politicians. Oh, muna't tinuod. Why they are many Filipino people are poor? It's because of the corrupt politicians. Tinuod na. Oh, muna't tinuod mga katrupa, realidad. No? Sakit na, pero sagpa na mga trupa, pumunay ka matuuran. Nganong daghang nagpabiling pobre mga katrupa, mga kagsuon ng Pilipino. Tungod ani mga kurakot ng mga panghak ng mga politicians. Oh, suko mo na, suko po ko. Ha? Ha? Bullseye ka na eh. Suko mo, suko po ko. Dogang hanay sa itong mga balita, balitang regional.
7: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa balitang regional, sa poll sa CCTV footage, ang usa ka dalagitang nalambigit sa hit and run incident, humaan kining giingong dasmagan sa FI reader samtang nilabang sa kalsadas, Barangay Salvo City, Lining, munisipyo sa Dato, Saudi, ang patuan sa nakalabayng adlaw. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nakaangkod o grabing samad ang biktima hinungdan nga nabalaka na ng pamilya o mga residente sa mga dapit. Sa pagkakaroon o nana sa maayong kahimtang ang biktima o gapadayo nagpaalim sa iyang mga samad. Sa lay gabahing, gipangita na sa PNP ang angkas sa motorsiklo o pasahiro nga giingong ni Ikyas Human siya maog insidente.
2: XFM Express Balita!
3: Pastilan mga katropa! Tilan kining makasala ka bitaw kinanglan gid mga tropa nga tubangon punta na ninyo uban mga drivers pa oh tuna kalabay nga gahapon sa tutom kadlawon kanang walop na sa kasungay ba tulay sumpong di ba ana subida dia riding pilit nga wing van atong truck nga nagkarga og kanoy kahoy kita sa mas video ato na gu pa oh tungi po sir sir Eric dito to tilan mga katropa. Kung damyos gito ba? 25 minutos sumilagapak ang alasay sa kabuntagon. Sigahap na kong mata, re. Oh. Kataanan ako sila, iba. Nisigam na kong mata, re. Pikot mong itong mata, god nga. Gusto gino ito, ipadako ba? Kaya makilarong litra din sa computer. Oh. Sigasigam na itong mata. Oh. Ay, naman tayo kaliwat inchik, god. Oh, kaliwat na inchik mga tropa. Pero itong mata, ato agining i... Ato agining ipabuka-buka mga katropa. Oy, good morning! Morning ni Ma'am Judy Ann Kabugwas. Happy Mother's Day to all mommy out there. Ah, happy, happy Mother's Day! Oy, happy, happy Mother's Day sa kong maring diha, Ma'am Ana. Happy, happy Mother's Day. Sa itong mga katropa diha, mga mister, Mother's Day karon. Baka naman, basig mo hangyo mo niya. Oh. Ito mga mister, regalohis misis, aron ikaw makatanday. O diya, sikreto dayon inom og turbo mini enhancer. Ano rin diya? Oh, palitis misis o kik nito. Palite og bulak. O niya, ihatag niya surprise si misis. Ayaw po, pag surprise nga, akong surprise saya, akong isurprise akong asawa ron, uli kong hubog. Oh, it's a surprise. Ayaw pag uli hubog dito. Palitis si Mrs. Cake. Okay. Ganda lang kung ginagmay, God. Di ka na yung babae, man, God. Dali rin man sila maka-appreciate. Oh. Dali rin na ma-appreciate sa babae ng tagaan sila, mga tropa. Labi na tagaan sila kwarta. Dali na juki na sila malipay. Pero kung magkasala ka, dugay ka na sila pasayloon. Oh, balik-balikon pa na imong sayop. Hmm. Ambot pa po din ubang babae di po tanan. Oh. Oh. Imong sa tagaan, o kan, malipay, kiligon. Pero masipyat ka, dugay ka na, pangay... Tapos, lumbot lang. O na nga, ikaw, mister, nga naminaw ka ron, palit og turbo. O, pagpalit og turbo enhancer, dito sa parmasya, nga asa ka napita. O, dito, palit. O niya... Kaning, puyo-puyo ka, good si misis. Ina din nga, mang? Singgusto, dako naman si Junior atong manghuran. Oh, pada naka-turbo na. Oh, naka-turbo min enhancer na kaniya. Wala na. 30 minutos, gaaso-aso na. Oh, gaaso-aso na mga katropa. Muneng turbo minensir dunay makang labo waska mga katropa. Dugangan ay sa ito mga balita, balitang nasyonal.
7: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Sa balitang nasyonal, nilawat o resignation si Attorney Nicolas Acuapman. Acuapman, Discipline Defense Council, likan ni Presidenta, Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung ICC. Humana, ana ang iyahang usa ka tuig ng kontrata ni Antong Marso 31, 2026. Sa pag-resign ni Acuapman sa ICC nga pinitsahan Mayo 8, ni iyang giingon nga iyan ang giingon nga siya o si Duterte nagkasabot.

0: ba ang susunod nga husay sa ICC nga nakagitakda sa Mayo 27 ning tuig. Gipasalig ni Kuap Man nga aga mupili nga legal counsel sa kanhi presidente adunay igong kasinatian sa ICC aron pag-uswag sa kaso ni Duterte dili mapiktuhan o malangan.
1: XFM Express Balita.
0: Na humanagong trata sa katuig mga tropa niya karoon burang nagpagawas na po sila og warto pares bato kag kanhi PNP chief Ronald Bato de la Rosa sa samtangang senador mga katropa pastilan Pilipinas kong mahal ni mga katropa no gabi sa crisis sa itong panahon karoon sa mga atong sinati ito mga katropa. Ang ilaha bitang giatiman kanarag yung pagkakuan mga katropa. Kanarag yung mga impeachment. Ambot pa usyo mga excited man kay mo. Oh. Ano mga excited man kining ubahan? Oh, sukor pa na si James karon dol. May morning na dol. Bright smile na morning dol. Good morning dol. Congratulations sa tuang PDEO Bukidnon mga katropa. Congratulations mga katropa. Basta na ako sa PDEO. Di ka mga pagkumupas mo. Oh. Hindi ko mapas mo, Dari, kaya pirminting kaon o niya higdanan pag katulog pag itagahapon. Alaming tulog ba? May buntag po ni Randy Arteaga Santisas. Good morning. Morning, dia. Salamat sa pag-view sa itong Facebook Live. Ha? Morning sa team PDEO, mga katropa. Congratulations sa inyong tanan. Duganghan ay sa itong mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Sa itong Balitang Nasyonal, mga katropa, gikumpirma sa Department of Migrant Workers nga pito ka Pilipino nga tripulante sa usa ka container ship nga niigo o niage sa Strait of Hormuz ang samdan human naigo sa giingong drone attack nga gikonektar sa Iran. Sigo ni DMW Secretary Hans Leo Kagdag nga upat sa mga Pilipinong seafarers ang nakaangkot og minor injuries samtang tulo ang padayon nga ginabantayan tungod sa mas reaction kadaot nga ilang naangkon sa insidente ni atong Mayo 5. Laki pa siya tripulante ang crew sa container ship sa nga San Antonio usa ka Maltese flag vessel. Giklaro usab sa DMW nga dili French flag ang maong barko. Supak sa nag-unang report sa pipila ka international media. Dugang ini giingon sa ahensya nga dayon nga na evacuate gagikan sa barko ang mga Pilipinong tripulante o gakaroon gitambalan sa ospital pinaagi sa tabang sa Philippine Embassy og Labor Touches sa abroad.
1: XFM Express Balita.
0: Sa samtanga nagpadayon ang monitoring sa gobyerno sa kahimtang sa rehiyon samtang nagagrabi ang tensyon tali sa Iran ug US-Israel Alliance na una na usab nga gireport na gapin na 1,400 ka Pilipinong seafarers aga luwas nang nakagawas sa Strait of Hormuz.
1: XFM Express Balita.
0: Na, ngunin mga katropa, wa pagay na human ang krisis sa mahal sa gasolina krudo. Mukusaka na po nito kung nagpadayon pa manggihapon ng gubat ni Asla. Ay, pastila, kita ni mga katropa, kita din mga katropa, nag-antos na mga suking tigpamin na mauni, mauna, ginahaan sa listeners, imuha kay ba, kay maayo kay kamu, pakapi ng istorya, okay, kinatong kabuhang ati Darwin da. Ambot babag asa to ni natunan. Oo. Mm-hmm. Sige pamina sa imo programa nakakatawa si kita nimo nga nagapanilig sa tugkaran. Ah, kisa man niate. Ato ni tan-aon niyang video, may pagpaminaw diha. Ako ganahan ko ni ako mga listeners, mga tropa nga mga dili mga kwan ba, dili mga batan-on. Dili ta sa mga edad-edaran atong mga listeners. Oo. Sa itong mga listeners ng mga edad-edaran mga tropa, kay likado ni mga batanon. Morgen na itong ingon dani nga pwede radyod kayo higugmaon ang atong programa o ang XFM. Island dyan yung higugmaa ang programa. Kaya dako ng istorya hunon. Trenta y tres minutos milagapak ang alas 6 kabuntagon. Ning mata na ba na yung mga sakop di ate? Nang mata na ba na imo ang mga sakop diha nga na naghagop pa sa mga sampot na ron. Hagop pa ng sampot ba? Unta ba yung mga dayon yung mga

0: part karon siya bukidnon nga ulan-ulan ba. Sige na ka mo bakit diya. Oh. Ito pagbundak sa ulan bitaw daghan king namaki bay. Oh, kumakaon mo bakit god. Lami ka ng baki oy. Lami ka ng baki mga katrupa. Kuhain lang po niyo kamot. Oh, magluto mo ng baki kay luoy kayo oy paghayang sa kalahaan na gapanagang. Konsensya jo ka kaon mga katropa basta magluto ka ng baki bitaw niya wa na mo kuha yung mga kamot. O kuhaan ako kamot ng baki so ka magluto ana. Say kuhaan pagin akong ulo. O kuhaan akong ulo. Napanita nako pingo sila kay na daw sa ang kuan daw vitamins na daw spanit. Sakto man pud gidaghan mo nag-away tungod spanit. Tumno. O? Awayan magin ang panit. O. Ora mga katropa, ora ka sinay mga baki dia papalita mig baki pro kang hindo na pudahan ha kay mata pro kita pa hindo lisod mga hindo ang god gi danlo kayo. Oh, abura de dula ana pro hindo el na punyo daan kay largo ta luto babalag tag 180 ang kilo basta hindo na daan. Oh. Kung naman tay hindo ana ang gamay na lang ba. Oh, nami nang baki mga katropa. Nami adubuhon ba. Dog ang hanay sa mga balita, balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa balitang international, ang mga katropa nakabsan ang napulo ka sibilyan sa nagpadayong bangi sa Amerika o Iran sa Strait of Hormuz. Gikasubo ni US Secretary of State Marco Rubio ang pagdawat sa report ko na diin pulos mga marino ang nakabsan tungod sa binailuay sa eksplosibo gikan sa duha ka kampo. Gitumbok usab ni Rubio nga ang maong agianan sa dagat nagpabiling critical ilabi na ang dagang nasod ang gakuha sa supply ug muagi sa mga dapit siya karon wala pay garantiya nga maka eskorte og balik ang US Navy sa mga mangagi nga barko sa Strait of Hormuz.
1: XFM Express Balita.
0: Masubo man da imo nga nakadaghang mga patay mga tropa ang report. Nga pagkahuman dinyo ang dago ng gira diha. Oh. Kini mo kung gira sa lang nasud mga tropa kung kinsay mapilde, mahimong sakop gyud. Di ba? Sa tuwa diri Pilipinas, so, atong gira diri mga nga katropa. Kontra Pilipino raman yun. Oh, dali raman mahuman mga katropa. Puga na ilahada, mudagan, mulungtad, o tinuig nga gira. Oy. Oh, na, kwarta-kwarta po na kay paspas kay mahimog mga bala. Oy, paspas kay mahimog bala niya. Oh, kwarta-kwarta, gini-kining gira. Kwarta man eh. Matagbuto na mga katropa, pila ka tausuan ko na. Oh. Imagino na nimo, bisag diri sa Pilipinas. May. Pagbuto anang kanyon mga katropa, pila may kantidad ng kanabuto anang bala, pirti ng mahala. Kwarta-kwarta, gapo na. Oo. Stilan, tinghaya sa in charge. Tinghaya na mga katropa, kwarta-kwarta lagi na. Sila, nga pa may gubat, matayan man daw ilahang kwan, matayan man ilahang armas. Kadabuto, kwarta, Yakinis La Ignacio, teritoryo na. Pag-ilog, teritoryo, mga katropa. Wala na. Kung kinsay mapilde, wala impas, sakop yun. 37 minutos, milagapak ang alasay sa kabuntagon. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa balitang international, mga katropa. Nabawian sa kinabuhi ang tulo ka mga hikers sa pagbusikan sa Mount Dukuno Volcano sa Indonesia samtang naluwas usab ang laing 17 ka mga kabahin sa grupo sa 20 ka mga hikers nga nawala human ang pagbusikan. Kadaghanan kanila gihikling nga gikan sa bukid apan niya nabiyaan ang duha aron mutabang unta sa pagpangita sa mga patay ng biktima. Sigon sa mga opisyal nga naghiking ang grupo, apil ang siyam ka mga Singaporeans padulong sa bulkan taliwala sa nagtunhay nga climbing ban. Base sa Volcanological Service sa Indonesia, nibuto ang bulkan pasado alas 7:41 buntag adlaw nga Biyernes, Mayo 8, koda diin nagbuga kini og baga nga abo sa kalangitan. Ang Dukuno usa ka pinakaaktibong bulkan sa Indonesia og sikat rason nga ginadayo sa mga hikers og mga turista.
1: XFM Express Balita.
0: Silan mga katropa. Mikalas in taon o kinabuhi kinig pagbusikan sa bulkan niya sa Laingat Nasun.

Shout lang mga tropa kay Nintulon pa kong laway. 39 minutos mga suking tigpaminaw. Ang milagapak ang alas 6 kabuntagon sa itong mga drivers diya, mga katropa.

0: Aisyah ah, belum tahu, klaro kayak soner. Kita mga tropa, satu mga drivers dia, satu mga kingsunan, nga babad kayo sa computer, mga tropa, cellphone, kinala na to, atong mata, ato yun ang proteksyonan. Ang pampatinaw sa mata, Vision X Plus Soft Gel Capsule, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, o xanthin, mga katropa. Unay tinuod, nga pampatinaw sa mata, dili nang ingon ang paa, mga katropa. Ang papatinaw sa mata, Vision X Plus Soft Gel Capsule, produkto sa Yas Salt Incorporated, nga palit sa nagkadaiyang butikag parmasya sa inyong lugar. Dugang hanay sa itong mga balita, balita ga sports.
1: Balita sports, balita sa sports.
0: Sa atuang balita ga sports, mga katropa, dirita sa atuang balita ga sports. Sobling gipangunahan ni Jalen Brunson ang New York Knicks aron tumbahon ang Philadelphia Sixers sa score nga 108-94 sa Game 3. So, usa lang kadaog aron makasulod sa NBA Eastern Conference Finals. Kini ang ika-unom nga sunod-sunod nga kadaogan sa Knicks sukad sa 2-1 nga kartada silang first round playoffs sa series sa Atlanta Hawks. Mitala si Brunson og 33 puntos og 9 ka assist. Kitabangan kini sa league-on nga depensa nga miabot sa 23 ka rebounds gikan ni Karl Anthony Towns og Josh Hart aron makuha ang Knicks ang 3-0 nga labaw sa best of 7 series. Nasayran nga wala pa'y team nga nakabalik sukad nga nahagba sa 3-0-7 game sa NBA series.
1: XFM Express Balita!
0: Na, usa na lang kakadaugan mga katropa. Daog na ang New York Knicks. Gipaluka pa man ito na yung Sixers, oy. Unya karon game 3 sa Lakers versus OKC. Nga home court sa Lakers karon. Basta gareklamo, gabing controversial nga kuaning basketball sa Lakers, no? Kanindula sa Lakers o OKC. Kaya daghan kayo mga fouls, mga tropa nga wala gihatag kang LeBron James. Daghan reklamo, katong nga sa officials ba? Mga katropa, bastilan. So karon game 3 mga katropa. Marang nagsugod naman siguro, wala pa, wala pa nagsugod. Bililiyon sa nga kung mahiwagang libro dire kay... Nindot kay ning kuan mga katropa, nindot kaayo ning dula sa NBA karon sa kaning diri sa kuan. Alas 8:30 pa day magsugod ay mga katropa, alas 8:30 pa ang dula sa Lakers versus OKC. Daghan ang pil di ani ron. Oh, dito na mamusugal sa kuan sa Lakers kay home court nila. Ana lagoy ba ibawi ra mga shocking thing paminaw. Dugang hanay sa mga balita, balitang pangkalusugan. Sa atong balitang pangkalusugan, gipasalig sa Department of Health sa publiko ng ilang gimonitor o giandaman o giandam ang bisan unsyang posibilidad sa hantavirus outbreak. Sumala sa health spokesperson nga si Yusek Albert Domingo, ang ahensya nagsusi sa ilang mga laboratories o gado na usab mga polymerase chain reaction machines nga gigamit atol sa COVID-19 pandemic nga kinahanglan na lang ilisan ang ilang mga primer. Matod pa nga ang tulo ka institusyon sa nasod dunay mga electron microscope nga makatabang sa pagdetect sa virus samtang nagulat sa PCR primer. Dugang usab nini ang DOS nakikalayon sa Bureau of Quarantine. Sumala sa usa ka opisyal sa DOH si BOQ Director Roberto Salvador Jr. nagtaho nga ang Bureau of Direktang nakig-alayon sila mga katugbang sa ubang mga nasod pinaagi sa International Health Regulations.
1: XFM Express Balita.
0: Magampo kita og pito ka birnes mga katropa nga di gyud ni mosulod ang hanta virus sa nasod. Pero kining hantavirus, mga trupa, maragliha magunin siya sa nagsumikat aning mga ilaga ba? Kaya sa ilaga, mga yata ni, kung ako masayop, mga katrupa, mga na, hindi kita musugot. Ha? Tabangan doon ito, ampo, kada pito kabirnis. Ampuan doon ni kada pito kabirnis, mga trupa, doon puno as, balito. Nga di gini, musulod ding virusa. Ano man? Mga matay tang tanan! Oh. Kaya ang, kali, oh, left and right ang pangurakot Pilipinas karon. O diya pagkahuman mga katrupa na paning mga debate, impeachment mga trupa mo na igi una yun karon. Na naglisod ang mga naiskamahal sa krudo gasolina mga katrupa, unsa lang hag na ipagima sa gulan pag ining sakita ganing virus mga suking tigpaminaw na mga mata ya kita. Ano nga, tabangan to ni Ampo, ampuan to ni Banat. Oh, ano nga kita, masudlan o virus mga tropa, kay pitin lisura yun. Bonnie nga, karong mga panahon na, ato mga kaigsuunan diya, mag-inom yun ta o mga vitamins. Ulik uno ng ato ang immune system, i-boost ang atong immune system, mga suking tigpaminaw. O i-boost ginatuna kanunay ang atong immune system. Muna yung pinaka-importante, mga God, jilawa sa tao, ang immune system. Kaya kanang immune system, ug mo na'y maluya mga katropa, perting lipaya ang mga bakterya ug viruses niya. O pas-pas kinang musunod mo na nga dauton ta mo na magtuwarta og santon vitamin C. Aminaw yun! Ay gimog supak-supak niya kay na, lawas na'y puhunan mga katropa. O lawas na'y puhunan mga suking tigpaminaw na napay mga ospital, gawa pa'y mga tambal mga katropa, way tarong servisyo. O napay mga ospital, daghang kulang mga katropa. Apay ba kung mga staff, pati pang maldita ha? O, naman taas pang gobyernong hospital, maldita pa kayo. Kung wala ka ganay si mong trabaho, pag artista rito, kontrabida yung papel. O, ayaw pag benerbisyos pang gobyerno nga, makatubang ka na mga pasyente, mga ganay mga pamilya sa pasyente, ginanapan na sa kaligot-got, kaya wala pa ibayad sa hospital, maldita pa ka. Ibalhin mita ng dextro si mong sampot, impasyo ka. O. Dugang hanay sa itong mga balita, balita ga showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Sa itong balita ga showbiz, mga katropa, ikataklang mabalik din sa Pilipinas ang boy band nga Westlife alang silang concert nga himuon dungan silang ika-125 ng anibersaryo karong Enero 20, 2020. Nasayaran nga kabahin ang Pilipinas sa Westlife 25, the anniversary world tour, kauban sa Singapore, Jakarta sa Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok sa Thailand, ingon man Hong Kong. Kinumduman nga gipasikat sa grupo ang mga kantang Swear If Again, My Love, Uptown Girl o Daghan Pa.
1: Oh. XFM Express Balita!
0: Mao nilang mga kanta sa una, mabalik sa mga Pilipinas, mga tropa, kaning... nindot man yung mga kanta sa Westlife, mga katrupa. Good, no? Uban mi sa una ani, pero ako, sakit na akong tutunlan. Nung nag-radio, nag-announcer lang yung ko. Oh. Oh, nindot man akong tingog sa una, katong wa pa na puto, lang usa ka chord siya kong liog. Katapusang hanay sa itong mga balita, balita ga kakaiba. Sa atong baltang kakaiba mga katropa, usa ka babaeng power lifter gikan sa Mexico ang nakatala og Guinness World Record humanya gialsa. Sabay kay nasad lang kay nagkabuang man ako ang mouse dere. Ay sa balik na to. Oh. So mani, jud lang ha, jud lang. Matay ra unsa naman ni ako ag isdanan jud atong mouse dere ba. Usa ka babaeng power lifter gikan sa Mexico ang nakatala o Guinness World Record humanya gialsa agawit nga CB ang gibukaton nga 75.35 kilos gamit lang ang iyang gisintipid nga buhok. Ilan makabilib mga tropa? Makabilib ang kakusgan nga gipakita ni Diana Elizabeth Abatres Hermosillo, usa ka bitiranong circus performer humanya nakuha ang Guinness World Record alang sa heaviest weight lifted with a hair o hair sa mga babayi. Sa atubangan sa mga audience sa lipa sa teatre niadtong Pebrero 28, malampusod nga na alsa ni Diana ang puthaw nga 75.35 kilos o susama kabukas o sa kataho gamit ang iyang duha ka sentipid nga buhok. Gipilin niya ang kani record ni Asia Rani gikan sa India nga natala ni adtong 2014.
1: XFM Express Balita.
0: Na impas ka. Mao ni mong maasawa niya pahubog-hubo pa suko-suko ka pa may maoy ka. Buhok pa lang daan, bundak na ka. Oh. Oh, ay ayo kumpiyansa ani mga tropa ni mga powerlifter. Moto mga tropa naglangkob, sito mga balita karon da kabuddagon. Dinhis itong panag-uban sa inyohang programang Express Balita Weekend, mga suking tigpaminaw, magigsunang mag-uuma, crap gold, drain and full fertilizer itong gamiton ha? Para sa itong mga pananaw, mga suking tigpaminaw. Crap Gold 3-in-1 Full Fertilizer mapalit sa inyong kanayang mga butikag, butikag parmasya namin noon, sa inyong mga agri supply, sa inyong mga lugar. Musunod na ang programang Bulls ay kauban si katropang Prince Obra, mga katropa. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Muag Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawa katropang Rustom Villaparanca. Mga katropa, once again, happy happy Mother's Day sa mga inahan sa tibuok kalibutan, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano, wingo ng pagkabot sa ustisya, tinanglan ng pagtinabangay. Panlisod kabuton, guwang kamatuuran, matabunan, siya maling binuhatan, mayong buntag, Bukidnon. Dalaygon ang Diyos, kalatong tanan, mga katropa. I love you, Bukidnon.
1: XFM Express Balita!

0: nga sigig inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
1: Oo, ma!
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong nula, kana mo'y gastos kayo.
1: Pinasun, lola! Nagpapwa pa! Taon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
6: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na yun kaayaw ang kausmana, gili na mo sakit ang akong kotokoto.
4: Santon Plus Gold,
7: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pag-welding, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayang litra. Gamitan lang ako o ganchuhos para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
10: Zapon Plus Coffin Mix User.
11: Ito, sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos, na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong dalini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Tone Plus Coffee Mixer jud ko niya. Ugli lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampa Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Archie!
1: Kapitan Ludi!
2: Tanawa mo ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
1: Ha?
2: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay!
2: Ngan mo man?
1: Katakara ka ba? Dito sa pal, nakita man lang gina ako.
13: Mga katrupa, exciting!
2: Ora,
1: kapitan.
2: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?

0: Niño programa, atur ganinyo de kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Oras sa 101.7 XFM Bukinon, Ala City, Tris na sa buntag.
3: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: kalooban si katropang Prince Opera.
1: Good morning.
2: Hey, kalau kamu saja mayung-mayung buntag! Welcome, welcome na usap din ibang sa atong paragbanuban sa programa nga Bullseye. Kaming adlaw nga, uy, it's Sunday! Alam mo yung kong, it's Monday nga, klaro kay music mga katrupa nga, hi, hi, hi, basa ang hinay, hi. Tawad lang ka. Domingo na usap karon mga katropa. Pizza Jis naman di ay, no? Pizza Jis na ni bulan sa Mayo tuig 2026. Maragbago pa man turag sa bando ba'y Domingo naman, sad? Martin Galias, adlaw mga katropa. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Labi na sa itong mga kaigsunan, kanunay naka-tune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Yeah, sino mga tagsa-tagsa kapanimalay? Sino yung tagsa-tagsa kanihimutangan mga katropa? Banubanin na saan ko mga katropa nining atong panag-ubanuban sa programang Bullseye Sunday Edition mga katropa. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful night. Adlaw na usap ka Domingo mga katrupa. Adlaw nga kita mag-uban-uban na usap sa ato mga minahal sa kinabuhi. Diba? Na mag-inabusap Sunday, kinahanglan niya. It's a family day. Grabe.
3: Tama.
2: It's family day mga katrupa. Di laman sa Sunday, family day may gitanan. Unya, this is a special day mga katrupa. This Sunday kay ang tanan na itong mga mama mga katrupa. Ato palakpakan din.
3: Tama.
2: Ang ato mga inahan mga katrupa nga maogyo intay nagantos gikan pa sa taguangkan dato mga katrupa mga kabataan bata giantusan tag maayo mga katrupa pagdala-dala sa taguangkan sulod sa siyam kabulan hantod nga kita migawas mga katrupa sa taguangkan nga nagantos gyud an intaw ng atong inahan sa pagpagawas ka na to, hantun nga ni Dakota, natubka na tagbungon. Muna nga, dito na to, kalimtan ang pagpasalamat sa ato mga mama. Happy Mother's Day sa tanang mama.
3: Mama!
2: Salamat yun sa mga mama na to. Oh, kanang ato mga kaigsuunan, kanang itong napang ato mga mama, mga katropa, ha? Oh, tanan. Happy Mother's Day po sa akong pinanggang asawa. Ala ona, early enjoy. Oh, brabe. Happy birthday. Happy Mother's Day di mo di ami ha. Aga tanan pati yung mga asawa na mo na ni katropang Jonathan, katropang Rostom.
3: Ay.
2: Na simyat. Katropang Dave, katropang Junalo. Tanan na ito mga katrupa din eh, mga katrupa. Yung tanan, insya pa bang mga mama, silang manager. Manager Marie, happy Mother's Day, manager. Ha? Matod pa ni katrupang Jonathan, happy Mother's Day sa tanang wapay anak, pero nay nagtotoy. Ayaw ka ni si katrupang Jonathan, bay. Matakdan, girl, kunin mo bay, terme bay ba? Ito, happy Mother's Day, tanan ha. Sa ito, makiksu na mainahan. Labi na sa ako, pinanggang ugbutan ng asawa, mga katrupa, diha sila'y nasod. Happy Mother's Day ni mo, diha mi. Auban sa imuhang mga amo. Usap sa ito, station manager, Ma'am Rosy Marie Cudino. Sa ito, ang kaubanan atong distant princess, katrupang Cinderella, happy Mother's Day. Katrupang Halilu Tabios, happy Mother's Day. Tanan-tanan, mga katrupang mama. Labi na sa akong lula diha, si Virgie B. Obra. Happy Mother's Day, nai. Ang sa ako, in town yun po, nga very own mother. Eleonora Tadley, mga katropa. Happy Mother's Day, mang. Nasa diha karun, mga katropa, sa Tawi-Tawi. No, happy Mother's Day, happy Mother's Day. Sa kumayagsuon diha sa Tawi-Tawi, happy Mother's Day sa iyong tanan. Basta kay Happy Mother's Day mga katropa. Kinilit ang atong mga kaigsuunan. Mga kabatanunan mga katropa, ayaw yun yun na kalimti o great o Happy Mother's Day ang inyong inahan. Inyong lula, inyong auntie o kinsa magaling nagpanako diya sa inyo ha. Naman nagsuporta mga katropa ang nakapadayon pamukaron sa inyo ha matag-usaka na himatungan. Ayaw kalimot sa pagpag-ingon o Happy Mother's Day. Kay kana sila, grabe ang ilang sakripisyo ana mga katropa para kita matagaan o maayong kaugmaon. Labi na siya ato mga ginikanan.
3: Tama!
2: Happy Mother's Day nilang panahon sa Mother's Day. Tanan, everyday kay ngano. Kung siya kita mga tao ay harta maka-appreciate sa tao mga katropa kung mawagtang na. Muna'y tinuod. O siya basabuhi pa gani. Baglisod patag-ingon. Salamat ma. Salamat pa. Salamat la. Salamat lo. Salamat te. O kinsa ba'y angay na itong pasalamatan. Maglisod pa tana. Maglisod magkaitang ingon nga I love you sa ato mga ginikanan. Diba? Mintras buhay na pero patay na. Pero wagtang na. Dito din ka maghilak-hilak. Pasalamat na ikagbaayo sa iyang himo. Pero sa buhay pa. Sa diyang makadungog pa. Sa diyang ibol pa makadungog. Makakita. Magpa-appreciate sa imuhang intaon bisag pagpasalamat. Kay mo lang po na'y pinaka-importante usap sa ato mga ginikanan. Usay di nato mahimo. Lagi prangkahanay pagka-istorya.
4: Bullseye!
2: Wala mintras nga naapa na dihang ato mga ginikanan. Mintras, buhi pa na, ginhawa pa na. Ipakita ang inyong pagpangga. Kay usahay, ulahin na usahay itong pagmahay. Dito nagwa na. Usahay ka nang mawagtang na. Ayha pa na ito i-appreciate yung saan. Pagkadungo ka na patay. So, saan pa ni mo na hong-hong nagsinggit mga katruma. Basta wa na na. Patay na na. Di, ginamakadungog. Wag gina mga katropa. Yung mga ingon pa, nami ang kalag. Biblically. Ang tao mamatay kausa din, hukman sa Diyos. Biblically mo na. Sa ito pa, ang tao mawala, mubalik yun din. So, mga katropa ng espiritu nga ito sa labang mga gahaw niya, mag-atubang din ang atong kalag. Nga ito sa ato mga salaod, o asa ta mga katropa, kung sa ato pagtuod sa kalibutan. Murang mintras nga, naapa na yung ginikanan, tanan mga katropa, pasalamati yun na ninyo eh. Oh, pasalamati, doon ako eh, nakita sa social media nga post ba? Sa Osaka, tigulang na kayo ba? Tigulang na kayo, daw gikumot yung mayo kong singkasing. Tigulang na kayo, wala pagyapon siya, nagbidress na ba? Kanang gahigda na kayo, tungkol sa katigulang o. Nga, mo, ang iyang anak, mga katropa, mo, igatiman niya. O niya, ang iyang giingon na tumama, naapa dito niya, katuday siya di ay nga bata na katiman ako, katong dako naman to. Ampun na dito siya, pero wag ito wag yun gisulti sa iyang mama nga ampun siya tungod sa grabing pagpangga. Marami itong mahadlok siya mga katropa, makabalo. Kaya basin o basoko sa ilaha, or kanang malain mga katropa, kay ampun na dito niya, wag mampun nila gitreat mga katropa nga ampun. Wag po siya kabalo. Kay gihilom rin yun nila mga katropa, ang tanan na pamilya, giisip yun siyang anak. Nausak adlaw anak, kay nagsakit na lagi yung mama, nagbidress, iyang gigakos yung mama, giingnan niya nga, kabalo na na ba kuma? Ingon yung mama nga, unsa naibalaan mo, unsa man, anak, kabalo ko nga, ampun ra ko, pero wa ko nasuko. Pasalamat pagid siya mga katropa, di ba?
3: Tama!
2: Oh, niya, tigulang na. Nagpasalamat pa siya wa siya nasa kung ano man na feel niya mga katropa og unsay punto atong nagampon sa iyaha nga bahadlok siya nga makahibalo mga katropa. Kay ingon ana niya mga katropa kapanga ang bata. So yung ana ba? Mintras buhi pa mga katropa ato pasalamatan ang ato mga ginikanan, mga nanay, ay mga lula, mama tungod sa ilahang pagsakripisyo, pag-atiman, pagpangga sa ato mga katropa. Ha? Ah. Oh. Ah, grabe. Kahilak mo sa tani. No? Ay, good morning ni katropang Raul Imperado. Happy Sunday katropang Prince og sa tanan viewers. Ah. Kantahan tani. Dear Kuya Tantan. Usa ka adlaw niya na samtang ako nagbaklay. Nakita nako si Inday. Bitaw oi bitaw. Tinod bi ana no tanawon asus ning dotas background oi. Moto ini hitabo mga katrupa nga sadyan hibal-an niya. Nga katong iyahang mama nga nagbidress nga ampo na siya, wasan hilak pa siya. Unsa unya kabalo mo unsay reaction sa tigulang? Mga katropa, nalipay in town siya mga katropa, nagkatawa nga, naghilak mga katropa nga, wa niya ma-express ang iyang gibati. Pero basin, more tong panahon ba nga, buingon siguro siya nga, bakulat siguro siya nga, ganto sa manto siya, pero wapag yun sa kuwas Ginoo, eh basin doon ay purpose. Usahay, dili na to ma-istorya unsay tinuol, pero more na usahay nga, makarilis ato, mga katropa, gikan sa bakak sa atong kinabuhi nga marilis mga katropa para nga mahimong magaan o malipayon ang atong kinabuhi. So kato, motoy nagat nga nalipay ito mga katropa ang iyahang gingon na ito nga iyahang mama. O na paglipay siyang mama, kauban sila mga katropa, hantod, amot karon on sabay na itabo. Basta mo ito yung nakita nga, diha ni mo makita mga katropa ang bugos o tinatanay nga paghigugma. Yan tao man ko ng inikanan mga katropa nga grabing pag-antos, natural naman yun ang anak, usahay pilyo, usahay mga katropa sipat, badlungon, di man ato na malikan, basta bata pa. Pero pag nakuha na mga katropa, they can realize mga katropa kung unsa ang ato pagpadako sa ato mga anak. Giunsa na ito paghigugma, bukos nga paghigugma mga katropa, nga himuon na ito ang tanan para sa ato ang anak o para sa atong pamilya, para nga dili malimbasok mga katropa ngadto sa kadautan. Muna nga itong pasalamatan na ito mga ginikanan. Niya, mintras buhay pa yung nangama, I love you. Wako'y mahimo kung wala ka. Di ko mabuhay sa kalibutan o wala ka. Ano ba na, lisod po, nung tinood ng ingon nilang, i-anakas, liking kawayan. Muna na itong mga manunggan o siya nga, anakas, liking kawayan. Tinood yun, pero dili, kawayan nga liki. Dili, kawayan nga liki. Anak yun sa liki, pero dili, kawayan. Sa ito ang mga kaigsunan, mga katropa. Na, doon ay problema, mga katropa, sa itong mga balatian. Nanakay, sis, kinibitang ato ang makaigsuunan nga hinay ng atong mga immune system. Nagawas, anak, mga katropa, dali lang tang tapdan o mga balatian sa mas ubo, sipon, mga viruses, mga katropa. Muna, di na ito kalimtan ang pagtumar, mga katropa, o pag-inom sa atong kape, mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Atong paminaon, ang nakasuway sa pag-inom sa premium D3 coffee mix.

0: ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Central Garcia, taga puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kaadlaw, tulo kaadlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok. Basaw na? Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala ka ni ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun na ko ni.
0: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Nagtapay ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Go!

0: Sulut Sa Presuan Og Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naa na may mga bagong blip. Oh, naa na may mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. Oh, sige, pagkabihala na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative niya pets, mabigid. Kamutol, testing mo lang. Camping niya ang Turbo.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. Superbus Herbal Soap.
4: Norma Olga, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
6: Happy ka akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman. O saan na adikto?
7: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 User.
10: Ako na is Lalay, 29 anyos, nagpuyo sa matanaw. Si Puskay na hal, yun na tumalik.

0: na butika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og sumakina? Magko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka!

Satu aja programa, programa busai. Sontang ang oras XFM Bukid Noon, 29 minutos. Ang milabay sa La City, ang tagnas kapuntangon. Hindi nga oras atod ka na to. Kanunay sa nagunang epektibo mga food supplements sa Yes to Health. Nasayod ka ba? Labi na sa ato mga kaigsuunan nga dunay hypertension. Ang hypertension, mga katropa mo na pagsaka sa atong dugo. High blood. O nga, kining panahon karon, mo nang gingon na to, tungod sa kainit, tungod sa kaalimuot sa panahon, dali kitang magsakit, mga katropa, hypertension. O nga, kining hypertension, wala rabi ni edad, mga katropa, ang gipili. Mingon pa ka, 28 pa ko. 27 pa ko, 33 pa ko, 32. Uy, ayaw kumpiyansa. Kay ang hypertension, mga katropa, wa ginasay gipiling edad. Munang kung doon na kay hypertension, mutrigger man kung na kung doon na kay laing balatian siya mong panglawas. Labi na, mga katropa, doon na kay GERD. O, kanang. GERD na ito, mga katropa, kung sa pay ato mga balatian, munay makatrigger sa ato ang pagtaas sa dugo. Manausen, doon natin hypertension, dayon diha na yung maapiktaran, mga katropa, ang mga nervous system sa atong panglawas. Labi na atong heart, atong atay, liver, mga katropa, mo nang gikinahanglan na to, aron nga malikay sa mga balatian, ang Santon Plus Gold, mga katropa. Mo na nga available ang atong mga produkto sa Yes to Health sa mga butika at pharmacia, labi na sa Mercurial Drugs, South Star Drug, TGP, generika nationwide. Na ma-order usap this online, pinaagi mga katropa sa Lazada, sabi? Ang sa mga butika sa inyong mga lugar. Mabitaw ng diya sa ato ang kinibitang comment section. Daay link niya, dingon mga katropa, click ang link para sa mga legit ng mga produkto sa Yes to Help. Kaya usahin din ito kumpiyansaan. Daghan mga katropa, tungod sa ka... Daghan na nakatuway, nakatestimony ng ato mga produkto na ay magsunsuon ng pangalan. O di, baligyagya po niya sa online. Mao ganin ang siguruag yun ninyo nga dunay tatak Yes to Health. Mao na nga kung mag-order sa online, i-click na mga katropang link. Nga diya, naa sa atong comment section. Para sigurado, legit mga katropa ato mapalit nga mga produkto sa Yes to Health. Ha? Tama. May buntag ni Kagawad Artemio Golye di Asmay San Jose. May buntag, labi na sa ato ang mga lideres, mga katropa. Labi na, lagi si Kagawad Artemio Golye. Believe yun ko ni Kagawada, mga katropa. Kay bisan tuod, mga katropa, nga ga-off na ni sa iyang trabaho. Bisan siya na usa, mga katropa, maglibot suroy ginasya diya sa Barangay San Jose. Maglibot suroy na siya. Alang sa pamamtang sa peace and order, kini si Kagawad Artemio Golye. Mayong buntay na ni Muwan. Ang kusab, labi na sa atong gobernador ning atong lalawigan si Bukinon, Gobernador Julio P. Roque. Go, pre! May buntay niya. Panayon gapon dahil mga katrupang ato ang sertuin na load, ha? Kini ang ato mga kaigsuunan nga na minaw karon siya tagsatag sa kanimutangan. Biasin yung panimalay, mga karinderya, mga multicab. Kung asa magaling ka nakapamina o nakakita ka sa live streaming, onya, nakadungog ka, nakita ka nining atuag CBS ganginan. Doon na kay tay chance makadaog o 50 pesos nga load. Bye! Ang ingon na to, share tuwin alone. Unsao man eh. Ang share tuwin alone, open ni si tanan na tumakigsunan. Why gipili? Bisan pagwapa ka maka... follow sa SFM Bukid Noon kay pwede man ka maka-follow karon. O saan man, kuhain niyo mga cellphone, abrihan niyo Facebook account, i-search rago ninyo niyo, i-search ninyo niyo. O paliog na lang kung search, anitanan niya atuwa mga Facebook pages me. O nga, i-click ang follow ang 101.7 XFM Bukid Noon. Big letter na, tanan ha! 101.7 101.7 101.7 XFM Bukid Noon. Big letter dayon ang XFM.

0: Bukidnon News Entertainment, Bullseye Bukidnon, Centro Bukidnon, XFM Bukidnon YouTube channel. Yasa 101 or 101.7 XFM Bukidnon. I-search na ninyo, i-click ang follow nga kwan, follow nga button niya, i-follow. Pangitaan ninyo ang programa Bullseye. I-share ninyo ang programa Bullseye, mga katrupa. Kinahanglan, akin ay paminaw og mayo, bisag pila pa nakabok nag-share niya, abot pa nag-million. Basta kay ang Alto Mechanics, mga katrupa, sa ato ang share to na load, ha? Kinikod mo ay timan e kanunay. Pero manipay gapon, may nga mo follow, mo like, mga katrupa, sa ato ang Facebook page kay mura man po na atong kalipay.
1: Tama!
0: Ingon ani lang, pag-follow ninyo, unya ang atong mechanics ng atong share to win a load, kinahanglan mag-goodbye, naka-public ang imong account. Unya pag-post ni mo, naka-public din, pag-post ni mo, post, i-click to, naman dito sa babaw mga katropa, itanawan ninyo, i-public, ayaw to, friends to friends lang. I-click ang public, then i-post. O pwede, at followers, ana, mas maayo pa na kay, at least daghan. Onya, kinahanglan nga doon na kay Sir Badge, kay mabutang imong pangalan, diya sa atong digital katropaleta, onya, doon ay pruhan, gaba ka daog, kag 50 pesos nga load mga katropa.
1: Tama!
0: So, unsa pa imong yulat, Sir, tuwin a load mga katropa. Ha? Ana nga load sponsored kanunay ni Kagawad Artemio Golien, the rest by San Jose Malaybalay City Bukidnon. Samtang panayon ta sa ato mga balita mga katrupa sa atong isgutanan ning takna kabuntagon. Headlines. Samtang duha ka sales agent nga taga Bukidnon gitulis patay sa manabilang Lanao del Sur. Agoy. Headlines. Samtang 19 anyos nga babae nakablagang wa na'y kinabuhi og nagagapos ang kamot. Agoy luya eh. Headlines. Yamtang sa itong viral nga isgutanan karon mga katrupa, impeachment o politika. Gigingong na ay implemento sa kahadlok sa ubang kongresista sa pagbalos ni BP Sarah na. Headlines. Yamtang sa itong viral nga isgutanan ba ay pagpataas sa utang dili sala sa karon nga administrasyon? Gingong gikan sa panahon ni FPPRD sigon ni Atty. Butbuton Clear. Muna mga katropa ha, muna nga tuwag viral isgutanan. Ato ang isgutanan, kuyawsan ni mga katropa, kaya ato ni isgutan karon. Unya mga katropa sa viral, unsa na po ni laing bakak ni, sito, klaling? Unsa na po ka ni laing bakak ini ni Clear Castro mga katropa. Kanong gipahid naman sa ni, FPRRD ang dakong utang sa Pilipinas. Wa ka kabae? Sa kwintahon pa natos utang ni FPRRD gikan sa iyang pagdumala hantod sa paghuman. Sa karon ng administrasyon niya, ibaingon pa ka nga, mas dungod kang FPRRD ni dako ang utang na biyabag naman siguro ka. Wala nga itong isigutanan unya sa viral, bangga ka trupa. Samtang sa ito mga kaigsuunan nga dunay bukol-bukol, chesok chumor. Labi na mga katrupa nga dugay na kayo ng giantos sa inyong panglawas. At unsa pang mga bukol-bukol sa itong panglawas, daghan ay nakasuway ni ini. Tyrod gland, o unsa pa na diya mga katrupa, kining mga guiter. Kining paghubag mga katrupa sa ato ang atay. Pag-prostate, nga itong paghubag sa prostate, ayaw kalimot. Kado na tayo, epektibo kayong food supplement ang Santon Plus Gold. Kay, di lang usa duha ang nakatestimonya ni, pero tinandaghan na kayo nakatestimonya ni nationwide. Ladog yun ni Santon Plus Gold mga katrupas, karaghana na tumakaksyon nga doon ay mga bukol-bukol sa panglawas. At ang paminaw, ang nakasuway sa pagtumar og Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
1: pa ako si Bungal Gabri. Aduna ako'y gibate sa kong lawas. Kumbaga, ni maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling. Mahubagan ako mga katrupa. Halos kada duha ka semana mong balik akong kubag. Hinungdan nga pag-abot mga katrupa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Ako'y gigamit mga katrupa. Gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katrupa. Gikan sa akong pagmintin. Gani usa-usa lang ang kapsula akong ginagamit. Hantod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mo balik ang kubag sa akong lawas mga katrupa. So nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabaskog pa imong lawas mga katrupa. Busa ka mo ang magagamit. Gamit ka sa Santon Plus Gold. Esyon niyo ko. Na kamo mismo makapabatuon sa pikto niyo.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Archie! Ah! Marika, ikaw mag-ampo hakay. Di manaw na ta. Okay?
4: Okay! Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Thin fries, salad on the side.
3: Oy, Dudong Archie, pag-sure ka. Gampo ka o ga-order?
4: Gampo today ka.
5: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Antika Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santown Plus Gold users, atong paminawon.
2: Emma Lopez, Purok Dose, Barangay San Miguel, Tagum. Katong yung taas ang akong lumo. Murag yung minor, ganang murag na wakong pananaw ba? Kamu mga silingan, Santon Plus Gold kamu kay. Muna'y makawala sa tanang sakit, lalo na sa high blood, diabetes, arthritis.
1: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
4: Kininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: uban si katropan Prince Opera. Bullseye!
1: Balik tabay sa atong paragmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, 45 minutos. Ang milabay sa alas 7 ang taknas kabuntagon. Kini nga oras atong kanunay kanato sa nakunag mga epektibong herbal sa Yes to Health mga katropa. Labi na mga katropa sa atong mga kaigsunan nga dunay problema sa atong panglawas. Dinanatas doktors magpangapi, mga katropa, Sandro Plus Coffee Mix muna yan. Samtang dito maglangay, ato sa aning, padayon nga po dito mga katropa sa atong sirtuin na luna. Sa atong mga kaigsunan ng mga followers, o wapa makafollow sa 101.7 XFM Bukidnon. Sayon naging kayo mga katropa ang atuag sirtuin na luna. Bisan pag wa pa ka naka-follow, kay pwede makamaka-follow ka ron. Waalang ay mo cellphone, i-search ang 101.7 Bukidnon. I-share na mga katrupa, kay pwede ka makadaog o 50 pesos nga load. Unsaon man na katrupang print. Ang mechanic sa atong share to win a load, kinilang yun mga katrupa, kinahangla naka-public imo account. Naka-public sa dang imong pag-post. Pag imo pag-click ni mo na suwan na 01.7XFM Bukidnon, pangitaa na yung programang Bullseye, i-share na. Pag-share ni mo ana mga katropa, no, kinahanglan i-public na ni mo. Kaya naka-public man ni mo account, baka ma-public mo ni mo pag-share. Doon na kay share badge mga katropa, kay posible yun kayo makadaog kag 50 pesos nga load. Ha? Muna ang share, tuwi na load mga katropa. Simple lang. Kinahanglan, naka-public imong account. O niya, gawas ka naka-public imong account mga katrupa. Kinahanglan o sa mga katrupa nga naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Ato sa ning Lilio ng ato mga ka-live streamer. Good morning ni katrupang Randy Sandisas. Matur pa niya listening. Good morning katrupang Randy. Maayong buntag usap ni katropang Riz Malin Lubino. Maayong nga morning, Sir Prince. Watching live from San Fernando. Happy Mother's Day sa tanan. Morning! Mama Riz Malin Lubino. Usap si katropang Marlan Talaunan. Oy, good morning, Idol. Kibanggay lang tapan Bukidnon. Ay, good morning. Sa ato mga kaigsunan ni Asmay, kibanggay lang tapan Bukidnon. Labi na ni Marlan Talaunan. Oy, katrupang Marlan! Na-share na ba ni mo ang programang Bullseye? Share na, katrupang Marlan. Kay pwede ka makadaog o 50 pesos galon, katrupang Marlan. Ha, i-share. Tayo na kayo. Katrupang Chibot Antipuesto, good morning ka... morning, Glory, katrupa. Gikan sa opisina ni Chibot. Oy, morning, Glory. Ano mo katrupang Choy? May buntag. Si ako pang anak, si No Woman No Cry. No Woman No Cry, ha? Samtang ato sa Riseron, Pisces Bulak, walay pagsaka ning pagsaulog sa Mother's Day. Oy! Siron tama, katrupa, ganan ato sa Picas Linias, katrupa nga Jonathan Lizuriano. Katrupa, Jonathan! Live report.
2: Yes, katrupag nga Prince, walay rason nga di gud kapalit si Mr. Karong Bulak. Karong panahon na katrupag nga Prince, kaya ang presyo sa bulak, walay pagsaka ding adlaw sa Mother's Day katrupag nga Prince. Kani ang bouquet dili katrupag nga Prince, bouquet. Kaya naman ang live flowers, buto sa buhi ba? Nagdula sa 300 to 2K ang presyo katrupag nga Prince. Mawag man siya ang regular nga presyo bisa pag walay okasyon. Unya ang dried bouquet katropang Prince. Kini ako buhi pa ko sa balay gapo na akong dried bouquet katropang Prince buhi pa. Naa siya 500 to 1000 ang presyo ani katropang Prince.
1: Giunsa nimo para mabuhi pagid siya.
2: Ang dried bouquet katropang Prince di mo gani siya malaya. eh, dried na mandaan. Pagpalit ni mo ani.
1: Ay, dried! Ay, dried! Kaya na daw! Ano na may ingon anak? Yung sana nila katrupaan dyan itong sato pang imong gugma lalaya na o way paglaya.
2: Nindot yung katrupaan prince. Mas nindot ng hapon kaysa itong buhi kay malaya. Mas malata mo itong buhi katrupaan prince.
1: Oh, tama yun, tama.
2: Kani kay dried naman siya daan. So, makakuhan. Nindot niya siya. Niya ang napoy chocolate bouquet katrupaan prince. Kine, sinaki asawa diha nga mahilig or uyab. Nga mahiligon ug buo at chocolate. Tagaan gyapon ni Mimi Uyab katropa ang prince. Oy,
1: ay, wala. Ay,
2: tagaan.
1: Wa man tayong anak kay Minyo man ta.
2: Oh, di ba? Iya ba? Pag Mother's Day karon, ang imong uyab nga moy nag-amuma
1: sa ay, kana na tong nga minaw.
2: Oh, kato na minaw ba? Pwede ka ba tagaan mo kay patulong man gyapon at sa pag Minyo da ug di mo magpulag ug Minyo mangi mo anak. So karon lang da ni feel siya nga imo siyang asawa o isip imo pong mama. Dried, naman may upa ni katropang prince nga mohatag sila bisa pag ngayong aning nga mga okasyon. Ang chocolate bouquet katropang prince, tag 500 ang matag, tawag na to, matag kining bouquet, chocolate bouquet katropang prince, tag 500. So, pwede na po, nakalindot mong kunding aning okasyon katropang prince, bisa pag ngayong ang presyo, pwede po ka magpahimo si moha dito, o gusto ka pa-special ka o pahimo o bouquet katropang prince, nagiha po na ito, pwede ka magpamili, anak.
1: Yaya nun, hindi ko saan napat. Ako dugay na kay ko ng andoy nga baka hatag o buki o trus kong asawa ba?
2: Yeah. Pwede na bang hapon na?
1: Padala.
2: Oo. Pag abot nito, laya na.
1: Impas.
2: Iba bago na mga naghatag ko ng adlaw. Harit mo pinala di eh.
1: Ah, ikaw ha? Dito man, buwan man to, dito man to si Kuan, patay man to, patay. Bulag, patay man to, bay.
2: Dito so, na katrupang prince, presyohan sa itong bulag.
1: Sa karon katrupang, abi daw ganina, nung tana kong anak, di, daghan lagi na, damaligyag bulag, karon kilid-kilid, ginanak ko siya nga Mother's Day, magod karon. Abi daw niya graduation sa college.
2: So, naman po tayo po graduation sa college, katrupang prince, dito gapon, dun Carlos nga.
1: Ah.
2: O, nagyagyan ako, daghan nga po namaligya, pero, pasi yung preparation to para sa mga karon nga okasyon sa Mother's Day katropang prince.
1: Mm-mm. Unya, kasagaran karon katropang Jonathan, daghan ta sa mutag buhi pa tong ginikanan, daghan ta katagang bulak ani di ay. No, ikaw pila ka po kumuha tagag bulak ron, upat?
3: Pinawa.
2: 1 2 3 4 5 6 7.
1: As agra, happy by 7. Regana kayo. Kanapa makaigsoon yung mga babae, no? Babae ka to.
2: Oh, inahan. Oh.
1: Oh. Pero kung ako ay papilon ako ay bae dili ko atong bulak oy dili ko anong chocolate kay bo gawas ka ba malag man makaon pa nimo no ay kana bulak di mo na makaon bisagi mo nang lutoon di mo na maluto dili ko chocolate
2: tagaan mo bulak unya balahan ni mo turbos tunga
1: ay kana kay sigurado gyud ya kung mabalahan og turbo.
2: Balahan mo turbo, manghuran.
1: Manghuran. Sila, yun. Sila, yun.
2: Sila, katrupang prince. Pinawa mo na, piso, katrupang prince, dito sa gawas nga bahay.
1: No? Ang uban, katrupang sunatan mo, namay uban nga mga kababayanan nga, moingon nga, ay nalang bulak, mas unahang bugas. Di ba namay ingon anak?
2: Oh, na, miss, katrupang prince, namang goy, ubang babae nga dili, mga into materials nga mga butang ba? Ako gani nga, ako ang pagkalalaki, katropang prince, di mo ko materialistic niya po?
1: Oo.
2: Di ko materialistic. Okay na ganyan siya kuha nga. Regaluhan ko o titulo sa yuta.
1: Grabe nga. Grabe no? Materialistic. Dili. May na material ng titulo sa yuta.
2: ROCR sa kanan.
1: Oo. Kana. Kala mo nindot ng mga regalo, no? Kana yung unana ng regalo. Kana panguyang papitaw ka, unya. Nga nga. Nakuy regalo sa imong mama ug papa. Atulay ka niya ang regalo kay titulo sa yuta si Harog Wingon ang anak sugtan na oy kay nana tay titulo. Eh maray kay Wingon niya. Bintaha gid mga adunahan katropan Jonathan no.
2: Yes, katropan Pedro. Okay lang gyapon na kay ning konsa tong kaimtang karon. Plano man pagbuot man sa Ginoo katropan Pedro.
1: Yan. Unay gingon ya naman po yung uban nga mana pa na ginikanan atik rin niya kay para kasugton taghatak adik ko na dawaton gisiya na dong gisiya grabe no napa ba kayong unana karong katrupan Jonathan siyo paminaw napa ba kaha
2: depende ya po na katrupan prince depende ya po na
1: Ano yan ang uyab kay kuan man kanang Kuan pa, aksyon ka balaka man.
3: Pinawa!
1: Pero kwartahan! Namay uban
2: yung bap... Di guwapo.
1: Di aksyon lang ka balaka. Ay nang, di guwapo
3: kay.
1: Aksyon lang ka balaka. Dahan ba yan ang kabalaka ka tropan Jonathan. Kining, namay uban, maingon mo na sila nga. Uban nga mga babae ka tropan Jonathan, maingon mo na sila nga, mas... prepare daw nila ang kanang giingon nga mas praktikalan ba kaysa daw kunong gugma-gugma. Ba, unsa ba daw kuno?
2: Mas maayo gyapon nga tropa.
1: Unsa daw kuno nang gugma? Ang grabe daw kuno kayo gugma niya. Wa mo ika unon. Pero depende ra pud siguro na sa taong tapulan, no? Kay kung nana kay pamilya o nana kay pamilya og di ka maning kamot, wa gi kay kaunon diha.
2: Ano ba ni? Kasana inna nila nga pasapos sa giingon ko ka tropang prince nga kamo bisan nagkalisod na mo, bisan pobre na kayo, sige rin po mong panganak. Alangan sir nga, ay haram mo katilag lami o mag-jerger.
1: Okay, guwain pa yung pala, di pa yung katropang Jonathan.
2: So, muna, katropang mo na ito nga nakuha, kapresyon din no, siya gawas ng bayan, sa presyon bulak, katropang prince, mga katropang na minaw, mga mister, klaro na siya kayo na, basing naitag 300 nga buke, ma-appreciate na sa ito ang mga partner, o ding palit na ta, o niya, akin na to karong panahon na katropang prince sama sa ingong praktikalan. Kaya po na to ang ligon nga immune system. Pagsanton pa establish sita mga katropa. Gikan diri sa gawas ng bahin. Sa pagkatod sa presyo sa bulak katropang Jutan Lee Soriano sa programa nga Bullseye. Live report.
1: Dagang salamat katropang Jonathan Lee Soriano sa imong balita. Nanukad gikan sa stall sa mga bulak mga katropa dinhi sa atong syudad sa Malaybalay. Wagya po'y pagtaas sa bulak mga katropa ha ang natala ni katropa ng Jonathan Lee Soriano mga katropa dito sa flower stall din sa atong syudad sa Malaybalay mga katropa. So katong ato mga kaigsuunan ng mga amahan o kini mga bana ay ayaw na mga bana kaya daghan man kayo bana mga katropa o mga uyab ba. Kana inon motokog mga uyab. Okay, kana nagi uban nga mga daghan yung mga uyab mga katropa, puli-puli lang daw kunuhay. Kamo, tagain ninyo og bulak ang inyohang mga partner karon.
3: Tama.
1: Happy Mother's Day, Happy Mother's Day ba? Kunay pinaka-importante kay kung daa pa lang ko tagaan ang bulak karon mga katropa, hata kog bulak ni wa man rit, wa man sila nasod.
3: Tama.
1: Nalang Happy Mother's Day na lang yun sa taran. Pero naman na gingon nga, muingon pong uban nga, pilay, bulak ron, 2-3. 1-3. O naka na, 1-3 ni mo katrupa, isa na na ka 25 kilos na nasbugas. O, anang 1-3, manay muingon nga, ay, napalit-palit, o, kuan, anang uban. Pero depende, nagyapon, kaya na may uban yun mga katrupa, tumigsunan nga. Malipay yun po sila mga katrupa. Katukaton, doon ay sobra-sobra ba? Doon ay sobra-sobra mga katropa. Panunang Happy Mother's Day. Hamon ay atuwa mga presos bulat. Dini sa atong syudad sa Valencia. Amalay-balay. Valencia na
3: minuto.
1: Yan, nag-isgot matag Mother's Day. Nga, wala na tayo panahon mga katropa sa atong mga Paris in town. Kay Luya ng Kasmanoy. Tingo na lang mga Paris. Oy, palugpite na nang sira. Kay wala naman ay pulos. Imni na mga katropa. Turbo mini lancer. Ato paminahon na nakasway sa pagtumar sa Turbo Main in Answer.
4: Oh, miss na kita. Uy, gang! Kisi!
5: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
4: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
6: Turbo User, atong paminawan!
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa Lexipen, ipalit na yun ko. Bisan tarde, pagkapin ang akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: XFM Time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Kusay, kauban si Katropan Prince Opera. Kusay. Good morning.
1: Balik na bahay sa atong parang balubang sa programang Busay. Samtang, ang oras sa XFM Bukinon, 4 minutos, ang milabay. Sa alas 8 ang taknes, kabuntagon. Dahil ito kalimtan, kanunay mga katropang ato ang Sir Twin Alon, ha? Panayon, Yapon!
2: Tama!
1: Ang ato ang Sir Twin Alon, mga katropang, basa kay